0: Cosmo Dance.
1: Toto Chimimex. In your white infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso kitlaya. Tochinimex. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepantli. In tlimisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Nehua tlimetzli. Nehua. Yowal nepantli.

0: Cosmo Dance.
1: Toto Chimimex. In your wife and fan. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Tochinimets. In chok. Ninoklamati. Nigmati. Nik ilamiki. Nitlakokoya. In yowal. Nepantl. In timisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Nehua timetzli. Nehua. Yowal nepantli.

0: Cosmo Dance.
1: Toto Chimimex. Inyo Gualtepant. Inquik. Senka. Kiawa. Inquik Aoyak. Intimis. Aso Kitlaya. Tochinimetz. Inchok. Ninok Tlamati. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlakokoya. In Yowal Nepantl. Intimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan Tmetzli. Nehuan. Yowal Nepantl.